0: kapatan Raki Kapuno.
1: Tumumboyo kumadraja ompegun.
2: Kazan kumakotulan. Rules of law.
3: Kesopan at kokesusilaan.
2: Apisin kukunagara. Malaysia Madani.